ụbọchị niile bụ nke onye ori, mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ofu ụbọchị adịrị pụọ. Onye nwa ka anyị bịara ikwu taa, akwụkwọ nsọ kwutechara ya ọfụma. All divine mandate ewepụtago ụbọchị ahụ. Onye batara ọtụtụ ji wee nọ na ngata, ọtụtụ nọkwụzi n'ili. Ogbu eze ọbụla ezu n'ori abụrụgo ogbu ata. A stolen crown is a mere cap. You can run but you cannot hide. Enweghị ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ a. Ọkụkọ ọbụla agwọta n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Na dibịa onye oke ọnụ adadụ ekperimọdụ ọ bụrụ tata. Okwu dị m n'ọnụ, aga m ekwu okwu. Ihe ọrịa ada bụ uru, iwere ya zụọ ụmụ abụmọnụ. Ọkụ ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị, ekwekwana ka ọ ụmụ gị. Ihe ọbụla eweta n'aghụghọ, asị maọbụ n'ori, a ga-eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ahụ ahụ, ejiri esi nri. Ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe ahụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji wee takwuru eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọbọgwụ ọwụna nyụrụ mkpume ya nyụpụ ya na abana. Akụ ọwụna fechaa ka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa àgwà. Ọ bụrụzi mmụ ya gwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee. Ọ dị mma, agbachaa ọsọ.

Government etiti ekuola na ọdịnihu uto na nkwalite usoro nwocha akụnụba n'obodo Naijiria ga-agbakwasa ụkwụ n'ikike obodo Naijiria ịhazi teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Ọ bụ onyeisi odeakwụkwọ gọọmenti etiti George Akume mere ka nke a pụta ihe ụnyaahụ mgbe ọ na-emepe emume mgbanwe teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke afọ 2026 na Abuja. Akume bụkwazi onye bụ onyeisi ndị isi ụlọ ọrụ Galaxy Backbone Limited kọwara nkepụta teknụzụ ọgbara ọhụrụ dịka ọkpụrụkpụ ihe ga-emepe obodo. Ọ gbara ume nye gọọmenti etiti, gọọmenti steeti nakwa mpaghara lokal gọọmenti ka ha kwalite atụmatụ mgbanwe teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Ọ gakwara n'ihu kwuo na atụmatụ mgbanwe teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke ọchịchị onyeisi ala obodo Bola Ahmed Tinubu nọ n'anya nke nwa bekee kpọrọ Renewed Hope Agenda bụ nke ga-elekwasị anya na mmepụta, ido anya, nkwalite ngalaba ndị nọ n'obodo, ngụnye nakwazi nkwalite usoro nweta akụnụba. Onye na-azọ ọkwa onye omeiwu sineti n'ụlọ mmebe iwu obodo Isaac Nwachukwu agbapụla otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC nakwa ngalaba na-ahụ maka ntuliaka n'obodo Independent National Electoral Commission INEC ụlọikpe etiti dị n'Owerri Imo steeti n'ihi nsogbu dapụtara n'oge emume ntuliaka primary n'otu ahụ maka ndị ga-azọ ọkwa onye omeiwu sineti. Nwachukwu na akwụkwọ ikpe ọ gbara site n'onye ọkaiwu na-anọchite anya ya Kajetan Oguzie boro otu NDC ebubo igbochi ya ịzọ ọkwa onye omeiwu sineti ga-anọchite anya mpaghara ugwu n'Imo steeti n'ụlọ mmebe iwu sineti dịka o merichara ntuliaka n'usoro nkwekọrịta ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ime ya bụ otu, nakwa dịka ọ kwụchara ụgwọ nde naira 5 maka ịzụta akwụkwọ nhọpụta n'otu ahụ. Akwụkwọ ikpe ahụ gbughekwara na Nwachukwu akwụọla ụgwọ nde naira 20 iji kwado otu ahụ, mana e debanyere ya nde naira 10 dịka ego nkwado ya mgbe e bipụtara aha ndị kwadoro ya bụ otu. Nwamadị ahụ na mkpesa ya n'ụlọikpe mere ọchịchọ ka e kwupụta na ọ bụ ya nwere mmeri na ntuliaka praịmarị ahụ maka ịzọ ọkwa onye omeiwu sineti n'emume ntuliaka afọ 2027. Ngalaba Amnesty International akatọọla n'ozuzu oke mwakpo awakporo ime obodo Irigwe na Angwa Magaji dị na wọdụ Kamaru na mpaghara Kauru lokal gọọmenti dị na Kaduna steeti n'abalị 16 ọnwa Juun n'afọ 2026 bụ nke gburu mmadụ 9 wee nye mmadụ 11 ndị ọzọ mmerụ ahụ. Ngalaba ahụ kwuru na e gburu ọtụtụ ndị mmadụ n'oge mbuso agha ahụ ebe e ji egbe wakpuo ụmụ nwaanyị 3 n'ike n'ụlọ ha n'ime abalị. Ọ kọwara ya bụ mwakpo dịka nke kacha njọ na nso nso a na mpaghara ndịda Kaduna. Ọ gbarụkwara ihu banyere ọnọdụ ọjọọ nchekwa na-akawanye njọ n'ime ime obodo dị iche iche. Ha gbara ume nye ndị nchekwa obodo ka ha mee nnọọ ihe ozugbo ozugbo iji chekwaba ndị ime obodo ma gbochie ogbugbu n'ọdịnihu. Ngalaba ahụ mekwara ọgbụgbọ oku ka e mee nnyocha tọrọ atọ gbasara mwakpo ahụ ma hụkwa na e jidere ndị niile aka ha dị na ya. Ha kwudosiri ike na ọ bụrụ na a gaa n'ihu na-ahapụ ndị omekome ahụ ka ha na-alafere, ọ ga-abụ nnukwute ihe iyi egwu nye ikike ndụ nakwa nchekwa n'obodo Naijiria. A ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị matụkọ n'ọbụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu ka akụkọ nke ehihie si na-abịara gị. N'ihe egwuregwu, onyeisi ndị egwuregwu obodo Portugal Cristiano Ronaldo enweghị ike ịkwalite mmụọ ndị egwuregwu ibe ya inwe mmeri dịka Portugal na obodo DR Congo ji otu ọkpụ goolu n'otu n'otu gbaa onye laba n'egwuregwu mbụ ha n'asọmpi iko mba ụwa nke afọ 2026 bụ nke ha kụrụ n'abalị ụnyaahụ bụ Wednesday. Ya bụ egwuregwu bụ nke egwuru n'obodo Houston dọtara anya ọtụtụ mmadụ dịka Ronaldo sonyere n'asọmpi ahụ nke ugboro 6 ya, mana nwamadị ahụ enweghị ike ikunye goolu ọbụla na nkeji 19 niile n'egwuregwu ahụ. Portugal malitere egwuregwu ahụ n'ụzọ dị mma na agba nke mbụ bụ nke mịtara mkpụrụ site na bọọlụ onye egwuregwu João Neves ji isi bibanye n'ụgbọ, mana DR Congo zaghachiri tupu agba nke mbụ ahụ abịa na njedebe mgbe nwamadị Johan Wisa sara ya bụ goolu. Nsonaazụ ya bụ egwuregwu nyere obodo abụọ ahụ otu ọnụọgụgụ n'otu n'otu dịka ha malitere asọmpi iko mba ụwa. N'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ Entertainment, onye egwu obodo Naijiria na-edepụtakwa egwu Olawale Oloforo bụ onye ama ama dịka Brymo egosipụtala nkwado ya ka onye Igbo chia dịka onyeisi ala obodo Naijiria. O kwuru na oge eruola Naijiria ga-eleba anya n'ozuzu oke na onye Igbo ịbụ onyeisi ala obodo.
onye egwu ahụ mere ya bụ nkwupụta n'emume ajụjụ emere ya na nso nso a bụ ebe ọ nọ mee ọkpụkpọ oku ka edozie esemokwu ma nwee ịdị n'otu n'obodo n'etiti ndị Naịjirịa. Ibrahim bụ onye natara nnukwute nkatọ n'oge emume ntuliaka ọkwa onye isi ala obodo n'afọ 2023 banyere okwu mmegide o kwupụtagasịrị gbasara onye Igbo ịbụ onye isi ala, kwuru na Naịjirịa kwesịrị ịtọgbọ iwe na ọnụma wee jikọọ aka ọnụ kwalite obodo ọma. Ọ gakwara n'ihu kelee onye isi ala Bola Ahmed Tinubu wee kwuo na Tinubu gbochiri mpaghara ala Yoruba n'obodo inwe ngalaba nchekwa nkeonwe nke a kpọrọ Amotikun. Dịka o si kwuo, inwe nchekwa nkeonwe na mpaghara dị iche iche n'obodo nwere ike itinye ọgbaghara ịdị n'otu n'obodo ma ọ bụrụ na a hazighị ya nke ọma. Ebe a ka ga-eweta akụkọ nke ihe na njedebe, mana tupu anya na apịachi garakwa n'isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Gọọmenti etiti ekwuola gbasara nkwalite teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Isaac Nwachukwu akpọpụla NDC na INEC ụlọikpe. Amnesty International akatọọla mwakpo ime obodo Irigwe. Igbo ndị ọma, matakwa na ụtọ enyi ka mma na mbịaru. Maka akụkọ ka o si eme nakwa akaebe, biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098 maọbụ banye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Nwada Ifeọma Bụfọ mepụtara akụkọ nke ehihie a. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba. Daalụkwanụ.